0: 1 million Ghana cedis.
1: Oh,
2: my
1: goodness.
2: Odifo akasiam sa mo amoye mfidi djuma. Moya driver fo.
1: Anio.
2: Mo amoye car owners.
1: Yes.
2: Mo amato mfidi akesi akesi truck akesi akesi. Edi akoni aba.
1: Anio.
2: Otanfo me sign ba ku sign opene fie je nyina
1: edu. Edu mampa. Oh.
2: Obi yere no hoa wa so scan ye mabubu apo ma sana. Otumi to se fidi no.
1: Oh.
2: Onim se mfie se ni abusu se so.

nso akonya beba di ama ho na wo twebo pon sma aduana ya na mu akonya na no pay watinya afredi abadwuma no so a e bonno nkra na maka babae na di ajo bibia soro so anyansa pofe jube di ene beto aso

0: hia ene na asem ne point me bua ehu hia so obeka ache oba wonne ne atafoforo no ane ehu hia ba tu wi a na ti se debia we egbegu o tu ahe no so se mi sa o ye ni sa
1: ara bi ye mu nwo bi aso
0: se wa so tu ahe be du wo ya o
1: abi adwentre na ne hia ye ye mu nwo bi aso
0: na adwentre ho na ni ni
1: ane ye tuma mo a mo amu judgment mo amu judgment
0: Inti ame kambi di mino me tubia. No manu tunka mibon di se ni aswa furu banu.
1: Mese.
0: Selu 243.
1: Tiye mabuti, mabuti. Mese. Yanye biya ma. Wintu di ye sheye. Why? Enwa no.
0: Eh. Intu di mino ma amano.
1: Achira huwa yebe yebe biya wachira huwa. Why?
0: Mbacha eh daha daha.
1: Eh daha daha. Eh daha daha. Kama kama pa.
0: Oh lovely. Lovely. Eh na manu su aswa be mamino. Manu ite na tempa ho. What is that? It will be no more. No, that's who did the better. What happened? It will be no more. What kind of any group? I see Aleman. Oh, what kind of example?
1: My dear.
0: Oh, Bonnie, the office has one blue rim. Oh, there are Bonnie, the actual.
1: Okay.
0: Make a last time rough.
1: Okay.
0: That's it.
1: My pole. Yeah, that's it. Ejebuzedi beswa. Odo ane.
2: Ah, edo na.
1: Yeko.
2: Eh, yeko, yeko. Mm. Onse ye brodi of free as a man kesi.
1: Eh,
2: oso ti bibia se se yeda na sene do bechire no.
1: Yeah.
2: But debate de esoro wo adwen
1: ene
2: esoro miso madwen.
1: Sanity.
2: Ene ntira ye ntia se a na ya to amati efo no. Enti ye ntumi nko one side se wo dia wo kana na minti.
1: Eh,
2: enti. Yesa, enti yeda na se pa yeda na se. Do bibia se zo bia bechire mo adwen. Na me se ye hu. Yeah, say then. Yeah. In the bitu yon koto jum.
1: Okay.
2: Two are inside the debi amekano.
1: Okay.
2: Emma unyonko ne tamfo, emma ye oso o tamfo. Na sa ni panu betu maya o buafo.
1: Why?
2: That's it.
1: Okay. Eje abuja yoko. Otu ahina na otine kenyi. Abuja peni buwe chidom. Odi yoko Facebook ni adi efe. Sidi mwadi nyano. Ebe kwa tu ati. Kama pa. Mensumidi adi. Diyona ba. Kwa du amponsa. O krubi atri ya brad nana. Mensuro wa jafa edumo. Abuja debu nyina mwase. Mwamu frebasu nyina nyamisira mwanyamu kasia pa maya ye. Na mwansuwa mutie. Dumwadi ni ufie. Na biya uya di duwa ntimi amfre. Nyamisira. Mwansuwa mufre. Na anso. Mwani katri ya ntimi mwankasa. Nyamisira mwanyina. Yebasa yeshia. Abuja. Makrao, me call.